0: kakap, may manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
0: Unsa manoy? Halanok. Lay aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.

0: Nay mga balatian nga nagpaminaw karon, nakangay mang gyud ko, ora to po lang nakaayo sa ako.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zaton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Zaton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Zaton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo ka pabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisak ko sa isa ka bulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
9: Ah, exciting.
7: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Loma Oda, Tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par, par! Nakuisulti ni mo, par! Pakuratira ko ni mong asawa, par! Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
15: Exciting!

0: ang gwapo gani ang mutapad. Unsay tawag?
1: Soulmate.
0: Kung pangit gani ang mutapad?
1: Edi hold up eh. Exciting. Exciting!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
4: Sa una, inom ko ordinary nga kape. Sige, aslo makumpiyan. Karun, pag inom na ko premium D3 Coffee Mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga-Lumulog, South Cotabato.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Leon Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
3: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kanak buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakurantin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
8: Exciting!

0: Apa? Exciting!
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin

0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, dali pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining Coffee Day ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kontrabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Kuya, warong panahon na, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah. Oy, kureng!
7: Saman!
6: Na ba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
7: Asa ka, oy! Hanuman! Siya'yo! Lakabala!
6: Pandamay.
7: Siya, oy!

0: Kaplodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe! Showe ha? Ayop yang! Among! Titawa, tine!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sulton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
3: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulton Vitamin C. Balanced diet?
5: Check.
3: Regular exercise?
5: Check.
3: Vision X Plus?
5: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
3: Sulton Plus Coffee.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sulton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Sulton Plus Coffee Mix ka mo.
3: Sulton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sulton Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sulton Plus Coffee Mix.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santone Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
3: Say kalahian sa una o karon.
4: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
3: Karon di ay.
4: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting.
5: Exciting.

0: Ayo.
1: Si pangayo eh, naram ko dini.
0: Papalitara gud kog si Garilio.
1: Unsa nga si Garilio?
0: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbalik.
1: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga no man.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa,

0: nakatrupa. Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy. Sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Jubilin.
3: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati

0: Goreng?
1: Usa man.
0: Gusto ba ka nga moadto og langit?
1: Tiko, oy!
0: Goreng, nga nung di man ka gusto moadto og langit?
1: Suko, mama.
0: Masuko imong mama? Nga naman?
1: Suko, man.
2: Kutko.
1: Ne?
2: Mama.
1: Tiko, oy!
3: Exciting!
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain.
9: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.

0: sa maning bataan eh. Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
1: Taya pipis! Exciting!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape na healthy, premium D3 coffee mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
4: Sao na hilig ko kape, pero niundang ko kay tuod taas kay ko sugar. Pero pagkabalo na ko aning premium D3 coffee mix, pwede dayon sa mga diabetes. Akong gisulayan kung adlaw-adlaw na ako ning ginom ang premium D3 coffee mix. Ako dayon si Lutero Dillon, taga San Miguel, Santo Tomas.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Maring alin pagod maring? Pagkuratira ko na yung imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyong driver?
7: Mga katrupa, exam!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Excited?

0: Katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pod kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
1: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
8: Kung maminaw ka, sa XFM.
9: Kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.

0: Arce? Oh! Marika, ikaw magampo, hake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo. Today ka.
2: Exciting!
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Kape na healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
5: Ako si Ann Cordova, taga-Asuncion. Sige ko inang mag-ordinary nga kape pero magsigipod sakit akong ulo. Akong itistingan ang Premium D3 Coffee Mix. After po inam na ko, wala na mo sakit ang akong ulo.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
5: kung maminaw ka sa XFM.
6: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
7: Mga katrupa, excited!

0: sa'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.

0: nganay mga balatiya nga nagpaminaw karon, nakaangay mang gyud ko, ora to po lang nakaayo sa ako.
1: Zapon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zapon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Zapon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zapon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo ka pabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisak ko sa isa ka bulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
8: Oh, exciting.
6: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: 7 Plus Herbal Soap. Yung
9: maoda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Excited?
13: Exciting!

0: sa sulod sa prisuhan ug dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Sa Malaysia, Martin.
2: Martin, sa mga ginawa din.
0: Karawan lawa, naalam mo'y mga bagong blip.
3: Yeah! Yeah!
0: Oh, naalam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabiyuhanan na mong blip. Di ba exciting?

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Kape Healthy Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at Vitamin D3.
2: Ako si Michelle Dante, taga Bayugan. Pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, wala na kong gibati o kakulba. Maong kanunay na kong inom o Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang galang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: Assist the pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Assist the Pain. Assist the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-assist the pain ka na rin.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast. And save. Assist the pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, parle, pagod. Pakuratira ba ni mong kumpare nga? Nakakay gusto niya? Charot.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Halos pang babae. Nagdawat na ka. Og labada. Padre?
2: Exciting!
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usa ra construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Magklaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, ug labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Sister Pain.
7: Ako po si Joan ng Santiago City. Mayroon akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil tatong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan. Mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
10: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon at vitamin D3.
11: Gibawalan ko pag-inom og kape tungod sa caffeine. Pero nitry ko sa Premium D3 Coffee Mix kay walay caffeine. Okay kayo kay healthy coffee siya. Ako dahil si Hani Silva, taga-Tago.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Santon
3: at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago.
12: Kami gid ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektado gyud ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot ngay nawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Hilumdiya! Wapak ko, oy! Sige! Sa papa! Di ba ah? Patsyot ako!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Kuring! O gitawag siya sa parot o dinhi!
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Usaman!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

Day mengangkat tropa and welcome again and ini atau program The Secret of Health. Ganyan na sab sa gihapon inyo magkauban your health consultant si CJ Nedruda. Kamusta po ang tanan? Kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray ganyan na nakamukaroon si Kaimsog Kapis guys sa panglawas. Ngayon bagong adlaw, syempre bagong edisyon in itong program The Secret of Health. Sige po na pagtuon na sa mga butang ngayon magkatabang nga nika nato. Alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang panglawas. O kung ikaw adun ay banatian, na syempre nini atong programa ato sige po ka ng hatagan o pagtakad sa unsang kini atong matuldukan. Pinaagis herbal o natural gayod mga katropa. Welcome tungod kay live na usap kita karon dinhi sa atong programa The Secret of Health dinhi sa gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum, 97.9 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City sa tibok Davao Region. Maayong adlaw po mga katropa. Kamusta ang inyong adlaw? Oh, I hope and I pray ha nga din wa kamoy gipang bati karon na sa inyuhang kalawasan. Kung adun na may gipang bati din ha, hala. Ayaw kawalas paglaom, ayaw kaguol, o ayaw kaluya tungod kay nini atong programa The Secret of Health. Ato kanang tabangan, ato kanang hatagan o pagtagad. Nga din sa unsa nato kana matuldukan mga katropa. O ba nila bang ako din atong programa pinagigid sa pagpadala sa iyong mga mensahe, mga pangutana din sa gyapon sa atong text line number na 0909-17-62844. Pusbud ko ha ang tuwang text line number 0909-17-62844. Huwag ato ka ng hatagan o pagtagad kayo dahil inyuhang mga pangutana, mga concern, unya human sa ato agayong health information. Live sa kita karon mga katropa and happy listening sa mga nagpaminaw karon sa 95.9 XFM Jensen, 11.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, welcome po sa atong programa The Secret of Health and live usab ninyo makita og madungog karon ang atong programa pinaagi gayod sa atong XFM Facebook page and you can search XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na mga katropa ang atong live karon and syempre pwede usab kamo din ha mo comment mesmo no kung aduna mo'y concern na mga pangutana mahitungod sa panglawas ato kanang basahon og hatagan og pagtagad mga katropa unya kuman gayud sa ato ang health information. Adlaw karon nga Miyerkules mga katropa. Sa gyapon din sa atong programa The Secret of Health og oras tibok Pilipinas alas 12:44 na. Kining programa ha sa gyapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayud ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Kauban kayo ng atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Grabe ning Santon Gold Coffee Mix nato karon mga katropa. No, grabe na gayud kadaghana ang nakatilaw og nalipay tungod kay grabe gidaw kanindot kini ato ang kape. Gani medyo na hutdan ta karon og stocks. No, pasensya hay labi na sa mga tawag nini mga client nato din ha sa Yes to Health Clinic nga diin na nag-atog clinic unya nangita og Santon Gold Coffee Mix tungod kay sa karon dili pa jud available no tungod kay nahurot grabe mangud ka kadaghana ang nagagamit karon ini ato ang Santon Gold Coffee Mix og mo nang wala ta na hotdan jud tag stocks mga katropa na no? Update ra ta kung kano sa available. And gani panigurado, labi na kung ang inyong tuyo lang sa clinic is ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Bago bumato, mas maayo i-text ninyo ang atuang text line number 0909-17-62844. Para di po masayang inyuhang oras o inyuhang pagbiyahe, labi na kumawara dyan na inyong tuyo sa atuang klinika ha. Okay, para ma-update mo kung aduna na ba or available na ba sa atuang clinic ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Tungod kay sa karon hurot-hurot jud na. Pero atangin ninyo kay di isang dugay pila ra ka semana or adlaw
available na usab ka na mismo sa atong Yes to Health o Wellness Center. And of course, ang atuang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, always available ka na, ha? Kung dili pa available ang Santon Gold Coffee Mix, so adihasa mo sa atuang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa. No, ang atuwa ramang Santon Plus Coffee Mix tungod kay wala siya collagen and glutathione. Pero sa gihapon, dako kay tabang kini, mga katropa. O ikahatag kahimso gayud sa ato ang panglawas samtang ikaw nagahigop gayud sa imuhang lamian nga kape, na? Kini minugna sa soya, the best usap kay na kay dunay mangustin at spirulina, mga katropa. Available sa gihapon sa butika nga dol sa inyong lugar and available usab bismo sa Yes to Health Wellness Center. Kauban ang uban pa na ito ang mga produkto, Vision X Plants and Turbo, no, Clear Skin Soap, and the Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Kana sa gihapon available sa Yes to Health Wellness Center and mga butika usab nga dola sa inyuhang lugar. And speaking of Yes to Health, ha? Padayon kayo, mga katropa, ang ato ang pagkatod ganinyo ga libreng check-up o libreng konsultasyon para sa tanan wa tay gipiling edad, basta adunay problema sa panglawas. So welcome na welcome kamo, no, mga katropa, nga din mo bisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center para gayud kamo maka-avail, no, sa ato ang gayong libreng check-up o libreng konsultasyon, mga katropa. No, dinhi kayo syudad sa Tago matag Merkules, Huwebes o adlong Birnes. Kauban kayo ng adlang Domingo. No, mao ka na ang atuang schedule, mga katropa, for free check-up and consultation. No, welcome kamo, mga katropa, nga mo ato kayo sa atuang klinika. And available also mismo din ang atuwa kayo mga product. No, and then syempre with the discount price, especially kung ikaw usa gayud ka senior citizen. Alam mo kalibot pagdala sa imong senior ID, ha, para panigurado ikaw gayud maka-avail, no, sa atwa gayong mga big discount, mga katropa. And dugang panyana.

0: Available in a very affordable price gayud mga katropa. Tungod kay Yes to Health lagi, syempre ato ginahimo nga mga affordable, barato ang ato mga produkto para gayud sa atong mga kabayan mga katropa, sila gayud panigurado maka-avail, okay? And then syempre available usab ang ato ang Biosupport Therapy, Therahertz Therapy, Ventusa Stem Bath and massage mga katropa. Inigayon ato ang mga naturopathic modalities. Kadako kayog tabang para gayon sa kayuhan sa kalawasan, ikalambo o ikahimsog, galabi na o ikakusog sa circulation sa dugo. No? Tungod kay kiniga mga modalities, dako kayog tabang para gayon sa natural nga mekanismo o kayuhan gayon sa lawas mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha? Bisitahan lamang ang Yes to Health Wellness Center dinhi kayod sa syudad sa Tagum. O kung kamo usab mga taga Davao, ang ato ang clinic address anaa kita at bang sa Durian World. O di lang nato isgutan kining Kawayan Drive tungod kay daghan magmasahag. No, pag moingon tag at bang sa Kawayan Drive babantay bata. Matingala sila sa tagbo sila pangita kaw may clinic at bang daw sa Kawayan Drive bantay bata. O dinha na lang ta sa Durian World. No, mga katropa at bang ni ana mao gayud ang atong klinika tapad sa gitawag natog Tagum Cooperative. Mao na atong klinika, klaro po kay natong signage din na yung Yes to Health Wellness Center. Abredo Domingo antod dernes alas 9 buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang ato ang schedule for check-up and consultation dinha gayud sa Davao matag Lunes og adlaw Martes. Balikan nato ang Tagum. No, tungod kay gibago na to atong schedule ha sa atong oras mga katropa. Sa mga early birds na to din ha. Pwede mo makatugay sa atong klinika sayo tungod kay abrido na ta alas 7 pa lang sa kabuntagon. No, and then magsarado kita alas 8 gayon sa kagabihon mga katropa. Okay? So visit our Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare mga katropa. Oras alas 12:51 na. Ang alas sa pagpaday na itong programa bago tama ito sunahan ato sa pamilya ng pipila ka mga pahinumdom. Nining atong programa sa gihapon na mga inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy gitawag na itong balatian din ha. No, niya, dugay-dugay na nimo nang gidalatala. No, ay kawalang sa paglaong mga katropa basta ikaw adunay kaalam, igong kaalam mga katropa na din sa unsa kini matuldukan. Ilabi na sa pagpinaw, pagpaminaw, dinigayin sa atong programa The Secret of Health. Pwede sa gyapon na itong matulukan na ang inyo kayong mga balatian. Atong paminawan si Sir Gideon Galorio. No, nga din, adunay problema sa panglawas apan na sa diyan nakasuway sa pagpanambal atong paminawan o kumustahon ang iya kayong balatian.
1: Good morning, sir. Unsa gani pangalan nimo?
2: Romila Cantor.
1: Tagasa ka, sir?
2: Yep, correct.
1: Yeah, bago ka nito din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, kung sakit ako ang pinto.
1: Kailan po na ka dugay, sir, nga din mong gipamate sa kawas?
2: Yung dugay na po. Maapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta, sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic, sulot sa kinsi kadlaw. Kumusta yung paminaw?
2: Narang-arang naman po rin yan. Lawa na po ng sakit sa pangulo.
1: Wow. So, buong pasabot, okay na yung ulo ron, sir, wala nang sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon yung karon, sir, sa tanan, kaya di nagpaminaw sa atong programa, o ilabi na sa gusto sa usaway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang testingan ko, sa itong naga, na yung gay-pratic ko nga po. Yan. Testingan nyo na ito, wakuhan mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong testingan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nakata.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit ka kusog sa Gino, may palawas ka mo pa rin.
3: Gidala-dala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan at tuwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong

0: kalawas. Free dietary guidelines para may baluhan ang dapat ligayan ug dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Santo Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix.
1: Salt and Pulse Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salt and Pulse Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: Mau ako na yung insulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa aking mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Plus Gold. Balik kita mga katropa na itong programa The Secret of Health. Sa gapon ninyo mag-auban, your health consultant, ta si CJ Nedruda. Aga kining orasa sa gapon natod ka ninyo sa Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare. Labi na ko ikaw, doon ay problema din sa panglawas, ha? Mga katropa, ako kamong giauhag, ha? Bisitaha ang Yes to Health Wellness Center. Tungod kaya, welcome kamo, tanan. Bisan pa way balatian gani, prevention is always better than cure. O kini ato ang mga pamaagi, mas maayo gid nga diin samtang sayo pa ato agay nahibaluan nga diin kita aduna na di ay pipila ka mga organo or kondisyon sa lawas nga diin kinahanglan di ay hataga na og pagtaga. Di gani sa ato ang matag client nga diin nagatos klinika, ilabi na sa dihang atong gitanaw ang ilahang iris. No, tungod kaya ang inyo ang health consultant o sa-usab ka iridology. Functional iridologist, mga katropa nga din, through the iris of the eye. Munang tingala sila atong tanawon ng ilahang mata. Muingon na yun nga, Dok, naba ko'y problema sa mata. Nagingon na ba sila, Dok, na ko'y katarata tirijom. No? Ang pagtanaw sa mata, mga katropa, pinagi sa inyong health consultant, dili lamang sa pag-ila kung unsay problema sa mata, doon na ba mo'y katarata tirijom, glaucoma, or any kinds of eye problem. Pero ato aga yung pamaagi mo nang atong ginatanawa inyuhang mata tungod kay ang inyuhang iris, usa ka na ka-practice, no, nga diin gitun-an mga katropa sa ato aga yung mga health experts. No, nga din sa dugay ng panahon, nga diin pinaagi na is pagtanaw sa iris sa mata, doon na po dahi mga possibilities nga diin makita usab nato ang mga underlying health condition din hagayod sa imuhang lawas. No, adunay mga signs and symptoms, no, mga fiber, and then mga open and close lesion. No, makita nato din ha mga radii solaris, arcosinellis, mga term nga din makita nato din ha through the iris of the eye. Muna makita o matingala ang ato mga client. Hala Dok, no, tinuod yun lagi. Nang paano ni mo nahibaluan, no? Makaingon sila, mananag na dot, tungod kay ato ra gitanaw sa ilahang mata. Tungod kay tinuod yun na mga katropa, no? Ato ang tanaw na inyo ang mga mata, makita nato din na kung unsa ang kondisyon sa imuhang lawas. Especially these two kinds or two types of constitution sa usa ka tao, strong or weak constitution. Ato na makita through the iris of your eye, mga katropa, no? So, kana nga mga tawag din ni services, pwede usab ninyo nang ma-avail if you visit a Yes to Health Wellness Center. At ito sa ato ang health information. Maayong pagpaminaw and happy viewing, Sir Raxo Mandela Peña. Maayong panyo ito, katropa Doc, CJ Nedruda, watching for your program, Secret of Health. Ronnie De La Peña of Mawab Dabao de Oro. Praise the Lord for praise the Lord God for His wondrous blessing for us. Always take Yes to Health the products, mga katropa. Tinod yun na Sir Raxoman De La Peña, no? Anindot ni Sir Raxoman De La Peña na tungod kay Firmini nagtanaw. No, nagpaminaw sa atong matag programa din higayod sa XFM. So, shout out din sa imo, ha, kauban sa imo mga kaubanan, Sir Raxoma de la Peña. Ato ta sa ato pagtuon, mga katropa, o gatong ipadayon sa gihapon, no, ang pipilang ka mga naturopathic modalities nga din ginagamit sa ato ang Yes to Health Wellness Center, o gamausa sa hinungdan nganong daghan ang nalipay tungod kay sila nakaangkon gayud og kaayuhan. No, dili lamang mga herbal medicine, mga food na supplement ang ato agayong ginahatud, no, or ginatudlo sa atong mga katropa nga din nagato sa atong Yes to Health Wellness Center, kundi aduna po tayong mga naturopathic modalities. No, kumuiskot ang naturopathic modalities, usa kini ka mga pamaagi sa mga pagpanambal. No, sama na lamang sa stem bath, no, sama na lamang sa bentosa, sama na lamang sa massage. No, ato arang naisgutan ko unsa kini ka mga dako kay katabang, daghan kay mga benepisyo ang makuha gayod sa lawas, no, sa dihang kini gayod pagahimuon mga katropa. Atong dungagan, kining gitawag na to og biosapper therapy. Kining biosapper therapy mga katropa, usaw sa gihapon kini kapamaagis pagpanambal nga din kung ato kining himuon aduna usab day nga mga daghang benepisyo ang pwede gayud nato makuha. And good news tungod kay biosapper therapy, usa kini karon kay naturopathic modalities nga available mismo sa Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa tibuok kay Davao Region. Unsa man kini biosapper therapy? Ang biosapper therapy mga katropa, usa kini ka device so nga diin hatag og high to low electromagnetic energy. O gani, gibansaga na siya sa mga health experts nga Terminator machine. No, tungod kay kung kini atong gamiton, iya gayong pagapatyon ang parasites sa virus bacteria sa atua gayong lawas. Amo na siya gitawag nga Terminator machine. Kung atong gunitan kining duha karad, no, kini ato ang biosapper therapy, kini nga mga frequencies or electromagnetic energy kana musulod sa ato agayong lawas o pagatanggalon ang mga parasites o tanan nga mga makadaot nga mga microorganisms nga makapaluya sa ato ang immune system. Amo nang gina-advise jud nato kining biosapper therapy, especially pag sulod pa lang sa clinic, nya luya kayog lawas, galuspad ang nawong, hilabi na kung giubo, ato agin ang gina-advise pag biosapper. Okay, para patyon ka ng mga microorganisms, especially virus and bacteria nga posible mo'y hinungdan nga nung ikaw nagluya mga katropa. Dagan ang mga benepisyo nga ato makuha. No, kung kita gayud mo gamit nining gitawag na tong biosapper, sumala sa pagtuon, you will be resistant, no, to common colds. No, kung ikaw gayud pirmi mo gamit gayud nining gitawag na tong biosapper mga katropa. Gani sa matag client nga di naka-experience nining biosapper, no, sumala pa sa ilahang testimonya, nigaan gidaw ang ilahang paminaw, ang sirkulasyon sa ilahang dugo paminaw nila, no, murag ninindot ang ilahang pagginhawa. No, grabe na sa mga katropa nato nga diin adunay problema sa blood circulation. Ang biosapper usad yun na sa ato ang gina-advise mga katropa. O gani atong isa-isahon karon kung unsay mga benepisyo, unsa gayud ang mga health benefits nga ikahatag nini nga biosapper. Sa dihang kita gayud mag-undergo ni ini mga katropa. Number one, it can shrink cancer cells. Asang kaniyana, even cancer cells mga katropa, dako kay tabang kining gitawag na ito nga biosapper. Tungkol kay usa kini ka electromagnetic energy. So if you have a cancer, dako po kayo nagtabang para gayud mapugnan. No? Mamani pinaka-purpose or may pinaka-dapat himuon, especially if you have already cancer, dapat ang paglaganap, ang pagdaghan sa cancer cells, kana dapat mapugnan. Mabayan na pag dunay mga cancer ato yung ginapabawalan sa mga pagkaon nga din makapasamot sa pagdaghan or pagtubo gayud sa cancer cells, no? Tanan nga mga sugary drinks, sugary foods, fatty and oily foods, and then mga lifestyle, ang pagpulaw, pagsigarilyo, no? Unsa pa bang mga wrong habits, ato na ginapalikayan. No, para gayo dili mo grabe, dili mo daghan or mo dako ang cancer cells. Maunang paggamit usab og biosapper therapy, usa ka naturopathic modalities nga mutabang para gayud mapugnan. Dili lang mapugnan ha, kundi iha jung ginapa-shrink ha. Buot pasabot iha jung ginapagamay hangtod nga mapatay, no, kini gayong mga cancer cells sa ato ang lawas mga katropa. Anak kanindot, no, kining gitawag na itong biosapper. Ikaduha, get rid of viruses, bacteria, fungus, yeast, and worms. Even worms, no? Sa mga katropa na itong adin, adunay mga binuhi din as lawas. Basig na tingala mo din na, haladok, kusog bang kumukaon, pero nga nung di lagi kumutubo, or I mean, di lagi kumutambok. No, grabe pa kaonon, pero maglisod og tambok, ha? Basig mga katropa. Ado na mo'y kipantawag na to din ha nga mga tape worms, pin worms, or round worms. Kana nga mga worms mga katropa. Ay naku po, pagmudaghan na sa ato ang lawas, gitawag na siya og kawatan. Ang anong kawatan man, kay iyang ginakawat ang nutrisyon sa lawas. Amo nang tingala mo, hala dok, hilig ba ko mukaw gulay? Kusog ba ko muhigop og sabaw? Pero ngano lagi murag luya manggyapon ko, mura man kog malnuris. Kay basic ang mga sustansya tuara paingon sa imong mga binuhi na. Amo nang mag-amping ta o kinahanglan, hilabi na kung ikaw hilig mo kaon og karne. Gikan pa lang sa imuhang pagkahimugso sa diyang kabalon o kaya na ka mukaon o karne. Antod nag-edad ka karon pila man imong edad. Unya, nagtuo ka o kabalo ka nga medyo dagandaghan na dyan ang nasulod nga karne sa imuhang lawas. O nga nung karne man, no? Tungod kayang karne magod, labi na kung hilig kag mga exotic foods. No, kanatong Pinoy raba, basta kay maluto na, hala, bira, no? Kana nga mga karne, mga katropa, hataas gina siya gitawag na itong bacteria. No, doon na pa yung mga worms ang uban, nga di hindi mamatay, bisagun sa pabukal, especially kanang naasa gitawag na itong baboy. Mao nang musugotag sa dili, doon na joy binuhi ang ato ang lawas. Ugusa sa hinong daan, nga nung adunay gitawag nato nga nutritional deficiencies ang lawas. Bisan pa may at nadunay mga vitamina nga din ginainom pero nga nung kaha nga pirmi maghihapon magluya. Nga nung kaha nga kulang maghihapog sustansya ang lawas. O so siha kay basig daghan na kag binuhi din ha. O kini ato ang biosupper therapy usas sa pamaagi nga diin. Iyang patyon kanang mga binuhi niha sa imuhang lawas. In a very natural way, tungod kay maglingkod ra ka, mugunit ra ka sa atong biosupper therapy and the electronic magnetic energy maoy mo flow paingon sa imuhang lawas o ginayhina iyang patyon o iyahang supsupon kadtong mga bad or dangerous microorganism sa ato agayong lawas mga katropa. At ang ikatulo, nga diin na nindot kayo nining gitawag na itong biosupper therapy tungkod kay kini makapanindot sa sirkulasyon sa dugo og oxygen din ha gayud sa ato ang lawas. O, diba? Asa kaniya na? Halimbawa, aduna kay high blood, aduna kay diabetes, you have heart problem. No? Ang paggamit gayud dining gitawag na ito nga biosupper therapy, grabe kanindot mo mupakusog sa sirkulasyon sa dugo. Halimbawa pa doon na kay hypertension. Ang hypertension na most common form of hypertension is a primary hypertension. It is acquired a condition caused by wrong lifestyle and wrong diet. So kunana ang pagkaproblema na din na mismo sa imong blood circulation. Na din adunay pagbara, adunay paglapot sa dugo. And this biosupper therapy usa sa mupanindot para tanggalon ka itong mga nagbara, mupa-enhance, mupa-boost gayod sa circulation. And if nindot na gani ang circulation sa dugo, syempre mahibong nindot usab ang pag-supply og oxygen sa kinatibukang lawas. No, tungod kay ang dugo, mao man ang kadala og oxygen, nutrients, no, sa kinatibukang lawas. If you have poor blood circulation, mao nang musugot kag sa dili, aduna jud kay pagka problema usab sa oxygen production. Mao nang kadalasan sa may mga adunay blood circulation problem, gamayng lakaw lang, no, gamalabi nagmudagan, atuwa hangak na yun. No, kay kulang manog oxygen supply sa lawas. Mao nang kinahanglan, hinluan, pakusgon gayud ang circulation sa dugo mga katropa. Gamit nini atuang biosupper therapy. Ikaupat, no, kining gitawag na tog fights cold, flu, and infections, infectious disease. Mao nang kung adunay mga ubo, no, mga sipon, usa gini sa atuang ginarecommend kini atuang gitawag nga biosupper therapy mga katropa. How about sa mga samad-samad? No, asa ka na even mga samad-samad mga katropa? No, no, unsa ba na klase nga pagkasamad? It is caused by infections or unsa ba? Or naigo ba sa mga talinis or nabinagkutsilyo, no? Ang biosupper usa sa mapa-enhance gayud sa natural healing sa ato ang lawas. Abot pasabot kung undergo ka og biosupper and if you have cuts, no, scrapes or wounds dinha sa imuhang lawas, ginapapaspas ni ini ang natural nga kaayuhan. No, ang paghilom, sa Tagalog pa, paghilom ng iyong mga sugat. No, sa paibisiani pag-ayo raman, no? Pag-ayo sa imuang mga samad. O, yan na ginapapaspas kung ikaw gayod mag-andrigo gayod, dog. Gitawag na to ga biosapper therapy, therapy, mga katropa. If you have pain, unsa pa na din ha, mga sakit sa mga kasukasuan, sakit sa bukton, tuhod, no? Braso, abaga, ang kugo, mga katropa, sa hawak, bambay supper, dako usap kayo ng tabang. No? Kaysa rason pa lang, it will boost the blood, the circulation, dako kayo ng tabang. No? Tungod kay some of the reasons, nga nung adun na tayo mga panglaylay, paminhod, pagsakit sa mga kasukasuan, tungod kay usak ka na ka mga indication, basig adun na nai pagkakulang og supply og dugo din ha nga parte sa atuang lawas. No, inanaka tawag dini ka broad. No, kining gitawag natong blood circulation. Mabitaw sa atuang Yes to Health Wellness Center. Una jud natong gina-check ang blood circulation sa atuang client. And then una po natong ginahatagan o pagtagad ang blood circulation at wa jud nang ginapakusog. No, kay bisag unsaon natong suplemento, unsaon natong pagpainom og mga makapaayo nga mga ilim nun, especially mga juicing therapy nato. Bisag unsaon pa nato na pagpainom, pero kung dili gani nindot ang iyang circulation sa dugo, dili sa gihapon effective ang atuaga yung mga pagpanambal. No? Munang balik gihapon ta circulation sa dugo, kinahanglan yung gitawag na itong detoxification and cleansing program, mga katropa. Ang biosapper therapy, it will helps also pain reliefs, improve mental clarity and even improve sleep. Sa mga di maglisod og tulog din ha, halas away ninyo kini ato ang biosapper therapy. Nindot kayo mga katropa. No, tungod kay kini mo pa, balik na gyapon, no? Balik na gyapon ta circulation sa dugo. No, tungod kay lagi, munindot ang circulation sa dugo, munindot ang production sa melatonin, mao nang pagpatong sa alas 8 sa gagabihon, antod alas 9, batiyo na tagkatulgon. Mga ganda'y natural nga pang pamaagis lawas. Pero kung gani, di na kakabatiyo nung katulgon, pagpatog alas 8, pagpatog alas 9, asosihay mong kagalingon. Basing adun na nadyo kay blood circulation problem, okay? Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, ugma sa gyapon, maong oraso, maong sa gyapon stasyon, o kini ang inyong health consultant at CJ Nidurda. Karoon ay magkaingon, ugma ka pahinomdom ang pingi ang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. May adlaw sa nan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turella! Ooh! Ha! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
5: Ayo, ayo. Patuloy rin kay lang di ay. Kaya tago-tago kasi mong utang. Pero di mong utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
4: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.

0: Chili, chili, cha cha.
1: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
2: Alangan, super engine ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na, ha?
2: Ha? Gano'n man?
1: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
2: Mauba?

0: makan trufa. Exciting!
1: Kum Mamino Ka sa XFM.
2: Hoy, par! Pakurati magunang iyong pitaka niya nga. Ang sulod siyong pitaka, puro rin mga resibo.

0: Luya lagi ka, kapon sa'y problema.
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kag nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, kap. Pyramid 500.
1: Ha? Ano siya pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500.

0: Ay, Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay kunya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
2: Exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukal na nga akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita ako kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usang ka-graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3, nami na kayo akong paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
5: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple. Simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunya. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itim sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligong pa dyan din.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
18: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagawa gamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
19: Gwapo. Sinaong taon tingka sa bunga.
20: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
19: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
20: Kaya na kang salamat.
21: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
20: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
22: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
20: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
22: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
23: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Oy, Maggie!
0: kumukaong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang kay Dritso ni Mugtulon. Exciting!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Baili di buong kalibutan. Baili may sayaw sa tanan. Galing sa ako kang di

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa palay kay tuli.
6: Exciting!

0: Ang lolo nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
1: Pina
3: sa lola.
1: Nagpapwapa.
3: Taon.
1: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako di ay si Robert Kamubulupyo Santalisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daganang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daganaman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
4: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
4: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
4: The Secret of Health.
8: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na kung pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. vitamin C. Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
11: Shantong Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
14: May adlaw ka natong tanan. Ano yan? Tagaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan. Niyata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa'yo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
15: Paggamit ginago sa Crop Gold, the best yun. So, nakita ginago gusto ka-epektibo.
14: Gusto ba yung muna obserbahan sa mga nugas sa mais?
15: Dangko, himsog.
14: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
15: O, na, kanang uban akong katapan na wala sila ka-gamit o Crop Gold. Kainong sila nga, kasi gamit din mo. So, nga nga nung lahi ako ah.
14: Okay, kapila ka mo nigamit?
15: Sa, ikan sa pag... Pugas na ko, niyap lang po kinsi kanlaw, niyap lang po kispray. Niyap lang po pulo kanlaw, nispray na po po.
14: Ayun mo, napamutunan ka ron nga nakugig kayo improvement sa iyong pagpanguma.
15: Dako, okay kayo.
14: Pilagi increase.
15: Sa una, malipay may mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
14: 130?
15: 140.
14: So kasi mo si, pagtanong mo pa is karon, panayabot na yan na?
15: Oo.
14: So kung sa mga imong itaagni sa imong mga kauban nga mga mag-uuma din sa imong lugar?
15: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
14: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
17: Bidaw be? Pila ka rin kay Inches na nga kuwang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
19: Inches!

0: Exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na, ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
3: Mauba?

0: cuman kapitan.
1: Eh, tago-tago ke. Na imuhang teacher ning absen trabaka.
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan na matay na ka.
2: Exciting!

0: Missä kai? Sikä pitää Ludi. Se on sekä bas. Oh, dinhi. Ka, sa mga kanga hinuktok mga diha.
1: Kung sinsa kayo kumutan o sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mga ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santo Basol!
4: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro o Santon Plus Gold, akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
6: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: sa dagang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold bay.
0: Ha? Sa Crap Gold na bay? Pag-sure na bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa day ng Crap Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Crap Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Crap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilit pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crap Gold bay?
1: O bay, ang Crap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City? O gini sa Turella? Ha! Sukan nga na minaw ko sa X? Di na ko lagan!
5: Ayo! Ayo! Ba't rin rin wakailang lang di ay? Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
4: Ibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
6: Exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, girisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini, mo'y atong inumon adlaw-adlaw. So mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula o mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot ng mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold, adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ang palaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Pagi kayo, yap! Sukan ka na minaw kong XFM! Kwartahan ako!
3: Wow!
2: Napagi kayo, yap! Listen po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
0: Mga katrupa, exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: sa ay.
1: Ikaw ang kumusta, may buntag ganatong tanan, mga katropa, adlaw na sa perong Domingo, mga kaigsonan. Ito karoon sa ito ang programa, mga katropa, ang bulsa ay weekend. Mga ikong dispinsan niyo, mga katropa, tungo sa kakulian, nga di kumalikayan sa kadalanan, mga katropa. Medyo naulahig yun ta, mga ikson. Magkakuan yung mga katropa, no? Di kumalikayan ang biyahe, mga katropa. O, asiti-asiti pa ni akong kamot. Okay, naputlan ta, mga katropa, kanina. Yes, Carmen, mga katropa. Yung Carmen karon kaya doon na may fan run usab. Martin Bisias, Carmen, napita, mga katropa. Kaya pagkita at bangin sa palingki, mga kayo sa munisipyo na, kung anong, putlan kanina. Ararang, dito napita. Muna-muna ginato mga tropa gakuan nga masumpay na itong kanina. Hanto naabot na din hi mga kaigsunan. Nahuman ginako mga alas 6.20 na. Nahuman alas 6.26 ana. Niya, siyempre, nakuan ko dito mga tropa. Naputlan ko kanina. Kuan na, alas 5.30. Huwag yung pagkaputol. Huwag yung ta makaapas mga tropa sa alas 6 dali sa itong programa. Pero naabot na din hi mga tropa alas, paano, alas 5.50 is alas 6.55. Alanganin mga tropa nung di na itong programahan na pa may usa ka oras.

0: Siyempre, sa itong mag-iksod ang mga mag-uma ay kamo kalimot sa paggamit sa mga produkto magkatabang kadato. Ang produkto magkatropag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kana ang gamita mga katropa aron kamo mga tropa badasigon sa pagpanguma. Makaginan siya di na matawag nato mga tropa nga aduna mo'y problema sa inyong pagpanguma. Katoga failure sa una o ganing shortage, matapal-tapala na siya mga katropa. Ang inyong utang sa inyong mga kuan diha, inyong mga utang, mabayad-bayaran ninyo, makaginan sa pagka. Basta maka Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka mga igsoon. Mapalit ka na sa inyong mga lugar sa agri-store, sa inyong dapit mga katropa. Live na live kita karon sa atong pagpanag-uban mga kaigsoonan sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City. Yon ina mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Itong 101.7 kay Bukid nun to. 107.1 ta din hi mga katropa. O siyempre mga katropa, makita, madungo kusap kita din sa atong Facebook page. Ang XFM 107.1 Tagum City o sa atong YouTube. Dari sa YouTube mga katropa ang XFM Tagum City. Wow, 126 subscribers na. Salamat, salamat, no? Niabot na sa 126 subscribers na. Ato gabirnes, pagbiya na itong katropa na ato 108. Karoon, niabot na 126 mga katropa. Meaning, mga kaiksonan, aduna tay 18 subscribers na dugang. O niya, pag tanaw na po natin iugma, maabot na po niya 150. Okay na kayo mga katropa. Ikaw, karoon niya, mate. Si classmate na ito mga katropa, na si Quarot Balocan News. Pwede ka magkuan, mate. Pwede ka mag-rot maluka. Pwede ka mag-subscribe na po sa ato ang kuan, ato ang YouTube, XFM Tagum City. No? Maroon na XFM Tagum City, maroon na YouTube nato din. Ato ang programa mga tropa. Huwag matag Lunes po nga ito sa Adlao Gabirnes. Maugya po natin program mga tropa. Alas 4 imedias kadlaon. Ang ito nga ito sa Lasay sa Buntag. Lasay sa Buntag, no? Unya pagkakuan po, Domingo, maunin weekend na itong program mga tropa sa Bullseye Weekend. Ano yung itong programa, mga katropa? Alright, padayon ka punta sa itong pagbaraguban. Ano may, kung ano may holistic wellness does not just happen. Kung ano ka na advertise, ako ang Facebook page, kung live na naman. Kisa kayo makakwarta, ano? Di man kita, mga katropa.
1: Good morning! Bullseye! Bullseye!
0: Kung pinin mo, mga katropa, nanay, musuo din na, mga katropa, nga kuan. Advertise. Please na i-advertise makakita man ko tawon na di kita. Kita padayon tari mga tropa sa atong pagbarago bay buntag sa bilingan rikang Ma'am Evelyn Nies. Nies po ni siya. Kato ganya si Rot Baluka to Nuis. Kay Ma'am Evelyn na Ma'am Evelyn Nies mga tropa diri ni sa La Filipina. Diri sa La Filipina mga tropa may buntag di po Ma'am Evelyn. Uban diha kay sir. Good morning diha kaninyong tanan. Alright, padayon tadri mga tropa sa atong pagpanagod. Paingon na po nag-Hong Kong, no? Tapos nag-Hong Kong dahil karoon si Ma'am Evelyn. Sige lang biyahe ni mga tropa kay ninay anak nga kuan mga tropa. Naasgawas ang anak mga tropa. Unya, mapag-process na ining mga gusto kamahimong Australian citizen. Australian residents mga tropa. Nakaproseso ni sa papers mga tropa ang iyang anak. Yan, di ba? Mauna mga tropa, nga daghan na kayo na siya o naka... Nakapagbuhat siya din ha mga katropa. Alright, padayon tayo sa atong pagpanag-uban mga kaigsoonan itong program ang inyong tulumanon mga katropa. Mayong buntag sa dekaron rin sa Tibok Provincia sa Davao del Norte. Dari mga katropa sa Davao del Norte, gilangkuban kini sa 223 ka barangay. Unya adunay 8 ka mga lungsod o 3 ka syudad. Nintag 8 ka mga munisipilidad, maukini mga katropa ang Carmen, Duhali, Santo Tomas, Santo Niño o Talaingod. Dari po ta sa may Sawata, no? Sawata, Municipality of Sawata. Dari po mga tropas Kapalong. Dari po sa Asuncion. O ingon man din hi mga katropas sa New Corellia. O ang atong tulo ka syudad, mauning Island Garden City of Samal. Nalayo man ni siya mga tropa, mas dikit man ni dito sa Davao City mga tropa nga pabor sa Davao City pagtabok ni mo. Kaya Davao City may kamang tabok. Unya naapod rin sa Panabo City, kung iyo man ang Tagum City, girekuban po ni mga tropa sa 23 ka barangay ang Tagum City. Yon, kumusta man mo ka nagabuntaga mga katropa? Nagkaduol na ang Nobyembre. Hapit na ba daw ang eleksyon mga kaigsoonan? Sa Nobyembre sa barangay eleksyon, hapit na kuno. So, kumusta man ato mga barangay kapitanes karon nga magpasubli? Kumusta man? Uga nga magpasubli mga tropa. Ang uban mga katropa nagluya, pero ang uban nahutda nagtermino mga tropa. Wala'y plano mudagang kagawad. Wala na mulihok.

0: nga kaigsuunan. Muraga gahi na kayo, gahi na kayo ligwatan mga katropa. Kay di naman mudagan. Nya pero barangay official pa karon. Wala lang yapon ta din ha mga katropa, pero ga mo balik na puna diha na sayo kayo mga katropa bisag wa pay walayo pa kay eleksyon, nagsige nagsuri-suroy. At imana ninyo mga katropa, di mo manundog ining barangay kapitan sa barangay Nueva Fuerza Tagum. Bisan mga tropa og wa na si termino, di na siya makadagan mga kaigsunan, pero padayon lang gyapon mga katropa yung aktibo nga pagserbisyo mga katropa dinis barangay Nueva Fuerza. Diba? Una na lang ta mga katropa, pero wa man na si plano mudagan gagawad sa barangay. Wa na siya plano mudagan mga katropa, naalan siya padaganong karong kapitan ang iha mga katropa mga kauban. Na nag last term na po siguro, ako masayop o na napay laing termino, pero masaligan na mga kaigsunan. So, mauna mga tropa, Dres Nueva Fuerza. Nga na unta mga tropa. So, kumusta ba mo karon? Ang kato mga angayan nga ipabilin din ha sa posisyon, kagawad man nga magpasubli, kapitan mga magpasubli mga tropa, ibilin ninyo. Kung stand on yung angayan mga tropa, nga na agyo sila nahimo mga kaigsunan. Bisa pag way eleksyon, naa kanunay mga tropa, gaalagad, gaservisyo, o walay gipang, tawag nato, walay gipang insulto nga mga residente mga kaigsunan, ilang constituents. Uban mo ko, mag-insulto. Mag-insulto na yung uban ko, adunay mo ato dito mga tropa, mga nagbutang din sa posisyon, insultohon mga tropa, gato sa opisina, lain paminahon, di ba? Ikaw nga gibutang ka din ha, mga tropa, ni mga tawhana, imo pag insultohon, imong gitawag ni mong agalon. Amo mga tropa, imo pag insultohon, lain paminahon. So, kato mga tropa, tinuod nga magservisyo, nabisag tungang gabi, mapukaw mga kaigsunan, mualagad kay mo servisyo 24 oras mga katropa, 24 oras mualagad. Ana unta mga tropa mapili, no? Tagsalang siguro na mapili karong panahon na mga tropa, mga 24 hours, panahon na mga tropa sa eleksyon. Pag doon lang eleksyon, di na mas na mo tinuod ng 24 hour services. Diba? Tagsalang ko kakita karong mga tropa 24 hour services na ini mga pinili na itong official sa barangay. Bisan pa ba mga tropa nga dili sila o mga kagawad buta tug dili sila kada adlaw nga naas barangay. Kaya ang kanyang mga kagawad mga tropa sa barangay, kuan man sila, doon na officer of the day, kana sila mong servisyo mga tropa jote, o doon na sila sesyon, o doon na sila regular sesyon nila, o doon na po sila yung itawag na ito mga tropa emergency sesyon, o tawag na ng mga kuan mga kaigsunan, ingon ana ilang mahitabo mga kaigsunan. Pero wala gani, ay nako, sana, dako kayo panahon makanegosyo mo. Diba? Dako kayo panahon makanegosyo mga katropa. Alright, padayon tayo itong pagpanag-uban mga kaigsunan. Mga hisgutanan din itong pagpanag-uban karon bay. Dirita mga tropa sa maghisgot at mga di man natong horot na itong topic karong giandam. Pero atong paningkamutan mga tropa nga kini ato kini mahisgutan mga tropa ang mga tapiko nga ato pong naandam ang uban. Di man natong horot mga katropa karong adlawa mga kaigsunan itong tapiko na ito. Doon na tayo unom katapik mga tropa pero na-list naman ang atong oras. Mga duha tulo ka topic na itong hisgutan karong mga tropa. Unang-unang topic at hisgutan, kinidirita mga tropa sa kuan, may kalambigitan ining pamahayag mga tropa ni Atty. Bobby Torion. Iklarong wala sila mga tropa gikomisyon, aron lamang nga mahimong abogado sa pamilya Baterbunya. Unya, kinirba sa pamilya Baterbunya mga tropa, mga aduna ni mahitabo nga tawag ta mga kaigsuunag kuan, no? Makuan ni sa maalaala mo kaya. No, si Baterbunya mga tropa ang atong basketball player mga tropa unya modala sa kuan ini naas la Robin Padilla ana ba mao ni mga tropa ba hitabo kuyaw na ni mga tropa kay mao na giingon mga igsunan nga hatagang kinabuhi ang kaagi mga tropa sa kinabuhi nining wala pobre ra ba pun tao ni ba so diri mga tropa aton hisgutan usa na usab ka sensitibo mga tropa ga importante nga isyo ang ato karong hisgutan karong adlawa nga may kalabutan kini sa kaso sa kamatayon sa Ateneo basketball player nga si Rene Baterbunya mga kaigsunan. Sa miaging mga adlaw, daghan ang mga pangutana o mga espekulasyon ang mitungha kabahin kini sa legal nga suporta nga nadawat sa pamilya Baterbunya labi na kay nalampigit sa isyo ang mga iladong personalidad sa politika o sa natad mga katropa sa balaod mga igsuon. Apan, karon usa ka klarong pahayag mga tropa, pamahayag, ang gipagawas ni Atty. Bobby Torion, o Israelito Bobby Torion, aron lamang wag tangon ang mga pagduda mga katropa o mga sayop nga mga impormasyon nga nagkatag sa publiko mga katropa. Subala kang Atty. Bobby Torion, wala sila gikuha, gisugo o gikomisyon sa bisan kinsang politiko aron mahimong abogado sa pamilya sa namatay nga si Rene Baterbunya. Kini nga pahayag gisunod kini mga igsoon human lagi gihimakak usab ni Agusan del Sur Gobernador Santiago Cane Jr. ang mga balita og mga pasangil nga siya kuno ang nagkuha kang Atty. Torion og Atty. Jimmy Bundok aron nga mutabang kini sa pamilya mga katropa sa ilahang kaso. Kini nga mga panghitabo nagapakita kini mga katropa kung unsa kapaspas ang pagkatag sa impormasyon sa panahon karon. Ilabi na sa social media diin usahay ang mga pangagpas mga katropa mahimo kining daw kamatuuran bisan wala pay ligon mga katropa gabasihan. Diba? Matod mga katropa ni Atty. Torion ug matod pa sa Torion Law Firm dili sila direktang girekrut sa bisan kinsang opisyal sa gobyerno. Hinoon, adunay mga kabanay o mga higala sa pamilya Baterbunya nga biduol kanila aron mangayo og legal nga tabang o giya mga kaigsuunan. Natungod ka na nila bay? Usay! Importante nga masabta nato nga sa daghan mga tropang mga kaso nga sama niini, natural lamang mga kaigsuunan nga ang mga pamilya sa biktima mangita og mga abogado nga ilang masaligan aron matabangan sila sa pagpaningkamot mga tropa nga makabot ang hustisya mga igsuon. Isa bagoy wala mga tropa mga ambisyon og hustisya. Ang giingon ni Atty. Torion nga ang bugtong nahimo sa usa ka opisyal mao ang pagpahibalo sa pamilya nga adunay mga abogado nga anda mutabang kanila. Wala kini nagpasabot nga ang maong opisyal mao'y nagdumala o nagkontrol sa legal mga tropaga proseso. Mga higala, mga igsoon, importante kayo nga adunay klarong linya tali sa paghatag og tabang og sa pag-impluensya mga katropa sa usa ka tawo. Kani sa usa ka demokratikong katilingban mga kaigsoonan, kinahanglan kini nga independente ang pagtrabaho sa mga abogado og ang ila mga tropang pagpanalipod sa interest, ha, interest sa ila mga tropang mga kliyente. Kani sa pagkakaron, sumala pa sa impormasyon, adunay mga miyembro sa legal team nga anaa mismo mga tropa sa kiliran sa pamilya Baterbunya. Sila ang nagtabang mga kaigsoonan sa matag lakang sa proseso. Gikan sa pagkuha sa mga pahayag, pagripaso mga tropa sa mga dokumento o pakikoordinar sa mga otoridad na nagdumala mga kaigsoonan sa investigasyon. Nagpasabot kini mga igsoon nga seryoso ang legal team sa ilaha mga tropang responsibilidad. Dili lamang kini mga tropa usa ka ordinaryong kaso tungod kay adunay dakong interest gikan sa publiko mga igsoon. Daghang kapatanudan. Diba, daghang kapatanunan mga kaigsoonan. Mga atleta, mga ginikanan o mga estudyante ang nagtanaw mga katropa may kalambuan ining maong kaso mga katropa. Busa, kinahanglan nga ang matag impormasyon nga ipagawas mga katropa sa publiko. Kinahanglan kay magtimbang mga katropa pag-ayo. Matimbang kini pag-ayo o mapamatud-an, una kini mga katropa ipakatag. Pagkatag rito, aron lang mga katropa, mayagaw ang isyo mga katropa, unya aduna na yung mga katropa, mapasangin lang. Sa laing bahin mga igisunan, kiniusab nga panghitabo, naghatag o pahimangno sa tanan mga katropa nga dili dayon mo too sa mga balita mga katropa ang walay opisyal nga kumpirmasyon. Ang usa ka sayop mga katropa nga impormasyon mahimo kining musangpot sa dili pagsinabtanay ug mahimong makadaot kini mga tropa sa reputasyon sa mga tao nga nalambigit mga igsuon. Atong makita mga katropa nga sa higayon nga adunay sensitibong kaso. Dali kaayo mga katropa nga malambigit ang mga ngalan sa mga politiko. Ilabi na kung aduna mga katropa ay koneksyon sa pamilya o sa lugar diin nahitabo mga kaigsuonang insidente. Apan isip responsable mga katropa ang mga lungsuranon. Kinaanglan usab nga maghulat kita mga katropa sa opisyal nga pahayag o mga dokumentado mga katropa ang kamatuuran. Ang labing importante bagod mga katropa sa tanan, mao nga dili mawala mga katropa magkaigsoonan ang sentro sa maong isyo mga katropa. O kana mao mga kaigsoonan, ang pagpangita sa tinuod nga nahitabo ngadto kang Rini Baterbonya. O ang pagsiguro mga kaigsoonan nga mahatagan yon o hustisya ang iyang pamilya kung adunay angay manubag niini mga katropa. Gani sa matag kaso nga adunay namatay, labi na kung usa ka batan-ong atleta nga adunay daghan mga tropang pangandoy sa kinabuhi, ang labing importante dili ang politika, dili ang pagpasikat o dili usab mga katropa ang pag-angkon kung kinsa ang mitabang mga katropa. Ang labing importante mao ang kamatuoran o hustisya. Busa, samtang nagapadayon mga kaigsoonang imbestigasyon ug ang legal nga proseso, atong respetuhon ang trabaho sa mga otoridad o sa mga abogado nga nalambigit niini mga kaigsoonan. Di kaya nato ang paghusga sa wala pa mahuman mga katropa ang mga pagsusi o pag-imbestiga niini. Kani sa katapusan mga kaigsoonan, ang kamatayon ni Rini Baterbonya dili lamang kini usa ka balita, kini usa mga tropa kapahinumdum nga ang matag kinabuhi adunay dili, adunay bili mga kaigsoonan og nga ang hustisya mga tropa kinahanglan usab nga mahatag sa husto nga panahon pinaagi usab kini sa legal og malinawon nga pamaagi. Padayon kita mga tropa magampo alang atus pamilyang Baterbonya nga nag-antos mga tropa sa dakong kasakit o hinaot unta nga ang kamatuoran mupatigbabaw aron lamang mahatagan og hustisya ang tanan mga tropa nga angay niini mga igsoon. Nganong giisyo mga tropa si Atty. Torion sa isyo ning law firm ni Atty. Torion, gumikan mga tropa kay kini sila si Atty. Torion kuan magyud mga tropa kanang nabaniog maging kini mga igsoonan nga iya kini mga tropa sa mga kuan pod Duterte mga katropa na abogado niya og kuan dai wa katungod si Atty. Bobby Torion nga mudawat og lain kliyente abi kay Duterte pasangin lang ng grupo mga tropa din ha nga mauni mauna. So dili pod maayo mga tropa nga sangputanan kun kini mga tropa ang mutisok sa atong huna-huna og kasing-kasing mga igsoon. Bullseye! Ala City by City na mga katropa, rigapon sa atong pagpanaguban ng atong programa ang inyong tulmanon. Paki-like, share mga tropa sa atong Facebook page. Unya paki-subscribe sa mga tropa sa atuang tawag ta mga kaigsoonan o kining YouTube ang XFM Tagum City mga katropa. Mayong buntag na iga, happy Sunday nga rika nga brother Kuya Oliver Otor. Good morning bro, sa banat. Ito may buntag na brother. Kuya Oliver Otor, kumusta naman ka bro? Wala naman kita magkita-kita rin eh. Dari po mga katropa sa kuan kang Rodel Opinaldo. Good morning from Visayan Village. Good morning yung tanan niya sa Visayan Village. Uban pa mga tropa ang naakaroon nagatanaw mga tropa ang gawa pa muhatag o mga mensahe. Alam ay buntag niya kaninong tanan. Nahatag naman mga mensahe din na. Aron sa mga ato kada mga tropa makita din mabasa. Dini sa ato nga pagpanag-uban mga katropa din ato nga programa ang inyong tulmanon. Kang J. Chim Loria. So, D. Chim Loria o Agapito nga Medrano. Good morning. Uy, kumusta rin si Sir Agapito Medrano karon? Sir, kumusta man ka, sir? Kumusta naman yung ato mga kinasing-kasing kay mga tropang dunay mga tabangunon, mga tropa baguna sa pagtabang. Kini sila mga tropa kay karong gapadayon gyapon mga katropang XFM sa pagdawat mga kaigsuonan niining inyo mga katropa mga ipaabot dinhing tabang mga katropa sa linog nga hitabo mga kaigsuonan dinhi mga katropa sa Jinsan Ang ato karo mga katropa ang sibyahanan na iginatawag na itong katropanihan. Sa kuan pa, katropa bayanihan. So katropanihan kini sa nalinugan mga katropa sa nalinugan na biktima mga kaigsunan. So naatar rin mga katropa yung mga kuan na makita nyo din na ipakitanaw lang sa inyong Facebook page mga katropa. Makita nyo din ha. Facebook page na to sa XFM 107.1 Tagum City. Naigipamutang din ha nga mga QR code mga katropa sa GCash, QR code mga katropa sa GoTime, o QR code mga katropa sa BPI. Makita niya, i-scan niyo mga katropa. Pwede biha mo makasend mga katropa sa inyohang mga tabang. Niya pa supporte din sa inyohang mga pangalan, mga kaigsunan, o address asa mo dapita. So, maunin ka magkaroon mga katropa. Kining katropa bayanihan sa Nalinugan, call for donation kinisya. Mga katropa, daghan sa atong mga kaigsuunan sa Region 12 o sa Sergeant Area mga katropa ang apektado kaayo mga kaigsuunan sa 7.8 magnitude nga mitayog kini niadto ga Hunyo 8 tuig 2026 mga katropa. Sila mga kaigsuunan ang inahanglan kini sa inyuhang mga tabang. Ang XFM Tagum City mopasiugda mga katropa o mipasiugda kini sa inisyatiba sa pagtabang sa atong mga igsoon. Busa giawhag usab kamo sa pagatunol mga katropa bisan ginagmay sama mga katropa sa bugas, canned goods, tubig o kaha mga katropa kas. Ang drop off station mga katropa sa mga hinabang mahimong inyong ipaabot mga katropa sa XFM Tagum Broadcast Center, no? Broadcast Center na to, second floor Domingo Arcade, Maharlika Highway, Magugpo North, Tagum City. Tapad mga katropa nining Bulgari, mas nailhan rin Bulgari, siguro Bulgari lodging in, lodging house, na aris tapad na kayo mga katropa. Alang sa mga buot usab nga muhatag o kas, mahimo ninyo mga katropa ang ihatod o kaha isin mga katropa sa musunod nga mga saba sa GCash 0991 537 8509. No, naadya, makita niyo katropang Arnel Cortez. Makita niyo Arnel Cortez na diha mga katropa naka-registered sa GCash. O ang BPI mga katropa, BPI account 692-628-7544. BPI account mga katropa sa 692-628-7544. O sa GoTime mga kaigsunan, ang GoTime makuan po diha sa 016-171-822-041. Isbon ko sa GoTime, 016-171-822-041. Mga katropa, ang inyohang ginagmayng tabang, dako kayo ka nagkahimuan mga katropa ngadto sa mga nanginahanglan. Busa pinaagi sa katropanihan sa para sa Nalinugan, magtinabangay kita mga katropa para usab sila sa ilang pagbangon nga dili kay sila mga tropa ma-depress pag-ayo, tabangan nato sila mga tropa sa hirapon. Kung kita usab mga kaigsoonan ang mahimong maingon ani mga katropa, di po nato madawat mga kaigsoonan dayon ang pangawag panghitabo. So ana mga tropa ang atong ipadangat dinhi mga kaigsoonan. GD BP Sarad, good morning, no? Good morning kang GD BP Sarad. Good morning, ubang stibok members, pamilya, sir. Asa man kadapita karon na...
1: Today!
0: Asa karon na butang mga katropa ding ato ga pagpanaguban. So, salamat kayo ni mo dia, sir. O, gari usa mga katropa sa uban pa mga kaigsunan nga naga-tanaw lang karong panahon na, pwede mong padangat sa inyo mga tabang, mga katropa, ginagmay-gagmay tabang din sa ato ga sibyahanan mga kaigsunan. Katong ipangbasa na ko, nga kuan, mauna to siya mga katropa, ha? O, pwede na to mga katropa, ipadangat ninyo dito mga katropa.
2: Pulsa!
0: Alas 7:33 katong gabahin sa mga tropa sa una natong bulyada sa mga hisgutanan hatod sa kanato mga katropa ganto sa Sanson Plus Gold. Malikayan mga katropa ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide og inuman mga katropa dinhi sa ato ang sibyahanan mga igsoon.
2: Pulsaan!
0: Alright, parang yung tariba katropa sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Tariba katropa sa lain pang pag-isigot ato mga katropa nining atong topic magkagisunan. Kinibang mga kuan, kining usa sa tisgutan ng adlawa, mga tropa, kining usa ka kontrobersyal o sensitibong isyo ba nga karon, mga tropa, nagapadayon bigyapon sa nasudnong nga politika. Ang sunod-sunod nga kaso sa cyber o cyber libel nga gisang-at batok sa 18 mga kaigsuonan ka kanhi bodyguard ni Ako Bicol Representative Elizalde Saldico o sa ilang abogado nga si Attorney Levito Baligot o Baligod, mga kaigsuonan. Gani, sa pinakabag-o mga katropang kalambuan, si Lanao Dilso Representative Zia Alonto Adyong, may pasaka o cyber libel na usab complaint batok na to sa maong grupo. Ang iya, mga katropang ingon, bakak o malisyoso ang aligasyon nga nakadawat siya og malita nga puno sa kwarta gikan kang congressman ko isip bahin kuno sa kickback scheme sa mga proyekto sa gobyerno. Nahalangan sila ba, no? Nahalangan sila, mga katropa. Matod pa, mga katropa ni Adyong, wala gyud siya kuno makaila ni usa sa maong 18 ka individual. Wala usab siya kuno makadawat og bisan unsang kantidad sa kwarta og wala siya, mga tropay, kalambigitan sa mga transaksyon nga ila kuno, mga tropang, gipasangil mga igsoon. Diba? Halangan. Mga kaigsoonan og mga katropa, kinang hitabo nagapakita kung unsa kabugat ang epekto sa usa ka aligasyon, ilabi na kung kini ipagawas, mga tropa, sa media og mukatap kini sa social media sa panahon karon, diin usa lamang ka post, usa lamang ka video o usa lamang ka press conference ang mahimong muabot sa milyon-milyong katawhan sulod sa pipila, mga tropa, ka oras. Ang kada pulong adunay dakong responsibilidad. Kung tinuod, mga katropa, ang aligasyon sa mga bodyguards, kinahanglan kini, mga katropa, nga mapamatud-an pinaagi sa klaro og lig-on nga ebidensya. Apan kung dili kini tinuod, dako usab, mga katropa, ang kadaot nga mahimong maangkon sa mga gipasanginlan. Matod pa, mga katropa, sa reklamo ni Adyong, ang mga aligasyon usa ka absolute fabrication o kumplito, mga katropa, nga hinimo-himo lamang. Gingon usab niya, mga kaigsoonan, nga ang mga respondents adunay actual malice tungod kay ila kunong gipakailap, mga katropa, ang usa ka istorya nga wala man lang kunoy hustong verifikasyon. Mga igsoon, sa balaod sa cyber libel, dili igo nga adunay dautang impormasyon nga gipagawas. Kinahanglan usab, mga katropa, nga bakita nga adunay malisya o dautang tuyo sa pagpakalat niini, mga katropa. Mao kini ang usa sa mga butang nga tan-aon sa korte kung muabot man kini, mga katropa, sa panaglitis, mga igsoon, sa paglitis sa maong reklamo. Apan dili lang, mga katropa, si Congressman Adyong ang mihimo og legal nga aksyon. Gani ni atong Martes si Manila Representative Binvenido Abante Jr. Agoy. Si Abante. May pasaka usab, mga tropag, libel o cyber libel complaints batok sa maong grupo. Sunod ini ni atong Miyerkules usab si Deputy Speaker Janet Garin. Usab, may pasaka o cyber libel o perjury cases, mga tropa. Kung ato kinintanaon, nagkadaghan ang mga opisyal sa gobyerno nga mipalag og nangitag legal nga proteksyon batok, mga tropa, sa aligasyon nga ilang giingong walay basihan. Apan adunay mas laom pa nga pangutana nga kinahanglan pud nato, mga tropang, gitawag natog hunahunaon pag-ayo. Kung tinuod nga adunay anomalya sa paggasto, mga tropa, sa pundo sa gobyerno, angay ba kini nga usisahon? Siyempre, maingatag oo. Apan kung adunay mga testigo nga mogawas og maghimo mga katropag seryosong akusasyon. Angay usab mga katropag asiguruhon nga ang ila mga katropag pahayag suportado sa ligon og konsistenteng ebidensya mga katropa. Gani sa mga milabay usab nga adlaw, adunay mga obserbasyon, obserbar mga obserbador mga katropa og mga magbabalaod nga nakamatikod mga igsuon sa kuno mga kalainan sa unang affidavit sa 18 ka bodyguard og sa ila mga tropang mga pahayag atol kini sa Senate hearing. Pananglitan, sumala kang Manila Representative Joel Chua, adunay pag-usab mga tropa sa giingong lugar. Diin kuno gihatod ang mga malita nga adunay kwarta. Usad! Kung adunay mga detalye mga tropa nga nausab, mausab, gikan sa mga testigo o testimonya ngadto mga kaigsoonan sa lain, natural lamang nga adunay mga pangutana mga katropa ang motumaw. Usad! Kaysa bisan unsa mga tropang imbestigasyon, importante mga tropa kaayo magkaigsoonan ang gitawag consistency sa testimonya mga katropa. Usad! Sa mga may kausaban, bisag bali-bali ho pagutana, maorgin na mga tropang itubag mga kaigsoonan, dili kay mausap-usap po ng tubag. Kaya diha na ganis, pag-usap-usap ganit mga tropang pabidabit, usap-usap ang pagtubag mga kaigsoonan, diha na po na mga tropa, dako kayong questionable ka na siya bay. Usad! Si Palawan Representative usab, Jose Alvarez. Mipadayon sa pag-depensa mga tropa sa iyahang kaugalingon. Siya mismo miadto mga tropa sa Senado aron nga atubangon ang mga nag-akusar ngadto kaniya. Matod pa niya, wala gyud siya'y nadawat nga malita nga adunay kwarta. Nakurat usab kuno siya nga anong kalit siya mga tropang naapil sa listahan sa giingon mga tropang nakadawat. Mas interesante mga kaigsoonan. Interesado pa. Mas interested pa mga tropang gisugyot ni Alvarez nga basid aduna kuno'y kalambigitan ang iyang pagdumili sa pag-endorso sa impeachment complaint batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa iyang kalit mga tropa nga pagkalakip ni ini mga igsoon sa listahan. Tinuod man o dili ang mao mga tropa ang posibilidad. Usa kini ka seryosong aligasyon nga kinahanglan usab mga tropa nga masuta mga igsoon. Mga katropa, sa tunga ni ining tanan mga kaigsoonan, taliwala ni ining tanan, kinahanglan usab nato mga tropang hinumduman ang usa ka importante nga prinsipyo sa demokrasya o hustisya, ang gitawag nato presumption of innocence. Hangtod nga walay pinal mga katropang desisyon gikan sa korte o sa mga otoridad, walay angay hukman sa publiko mga katropa. Dili angay hukman daan sa publiko. Mga kaigsoonan, ang mga nag-akusar adunay katungod sa pagpahayag sa ilang nahibal-an o ilang nakita mga igsoon. Apan ang mga giakusahan aduna usab sila katungod sa pagpanalipod sa ilang dungog o reputasyon mga katropa. Mao kini mga kaigsoonan ang hinungdan nga adunay korte, adunay imbestigasyon o adunay proseso sa balaod. Dili na to dapat ilisan ang korte pinaagi mga katropa sa social media. Dili usab nato dapat hukman dayon mga katropa usa ka tawo tungod lamang kay kusog ang istorya o daghan mga katropa ang nag-share niini sa online. Ang tinuod dili masukod sa kadaghan sa likes, comments og sa shares. Ang tinuod masukod pinaagi mga katropa sa lehitimong ebidensya. Usa pa ka importante mga katropa nga leksyon nga panghitabo mao ang gahom mga katropa peligro sa impormasyon mga katropa. Kanong panahon na dali kaayo mga katropa ang pagpakalat og mga balita. Apan mas dali usa mga katropa ang pagpakalat og sayop nga mga impormasyon.
1: Busa!
0: Busa isip mga tigpaminaw, mga butante, og mga responsible nga mga lungsuranon, kinahanglan nga dili dayon mutuo sa bisan unsang aligasyon nga walay ligon mga katropang basihan.
1: Busa!
0: Mangayo kita og ebidensya. Mangayo kita mga katropa og klarong kabatuoran ug labaw sa tanan. Respetuhon nato ang proseso mga katropa sa balaod.
1: Busa!
0: Sa katapusan dili pa kini mga katropa mao ang katapusan nga kapitulo niini nga kontrobersya. Posible pa mga katropang adunay mosunod nga mga kaso, mga hearing o mga testimonya sa maabot mga katropa ng mga simana. Apan, samtang naghulat kita mga katropa sa resulta sa mga investigasyon o sa mga desisyon sa korte, atong ipabilin ang atong pagtanaw nga patas o balanse. Kaysa usa mga katropa ka demokratikong katilingban, ang kamatuoran dili makuha pinaagi mga katropa sa pagsinggit o pagpakusog sa atong tingog.
1: Busay!
0: Ang kamatuoran makuha pinaagi sa ebidensya, integridad o hustong proseso sa balaod mga igso.
1: Busay! Busay! Busay! Busay! Busay!
0: Alas 7:45 na mga katropa, rigapon sa atong pagpadayon mga kaigsoonan sa atong programang inyong tulumanon mga katropa. Kini atong gabahin mga katropa sa ikanawang topic atong isigutan, hatod sa kanato mga katropa ganto sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Nasayon kita mga tropa nga atong mata importante kini sa atong kinabuhi mga tropa, kay kini atong mata mao kini ang kahayag sa ato mga tropa ang kinabuhi. Mawad ang kitang kahayag sa atong kinabuhi mga tropa, unsao nato magpaglakaw, unsao nato pagpanginabuhing tarong. Busa atong atimanon pinaagi sa pagtumar kanunay sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kini Vision X Plus Soft Gel Capsule mga tropa gitoy kini pagbugna sa Yes to Health aron lamang kini mga tropa para gyud sa atong mata nga ma-maintainar nato ang kahusay mga tropa sa atong pamananaw. Kanunay kita mga tropang basko kanunay sa atong mga mata gamit mga katropa kanunay sa Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa.
1: Busay!
0: Oras alas 5, alas 7:46 na bay. Trigapon sa atong pagpadaguban ng atong programag inyong tulmanon mga katropa. Alright, ato sa liliog balik mga katropa kining inyong mga mensahe. Dinhi sa atong pagpadaguban ng atong programa o tulmanon mga katropa. Ang Bullseye Weekend mga katropa. Ako gyapon ang alalay galas kanginan Bong Algabre. Okay, nanatay mga kuan po diri mga katropa, makita nato mga mensahe din hikaron. Diri mga katropa na adri mga kaigsoonan na sab si Marilyn. Yan Marilyn, good morning. Kaapon diri mga katropa si Inasnog Gunsaa, unsa ani pag kuani? Inasnog. Gunsani. Gunsaga siguro ni. Gunsani. Rinjin. Ayan. Good morning, bro. Good morning, dia, bro. Sa mani, kinsa magig ka? Balibalihon magod. Rinjin. Ugan niyo, sab kang Alfredo Hikali. Mayo gabuntag, agawbong. Happy Sunday, Family Day. Ayan. Gika ni Matropa sa Sydney, Australia. Good morning din ha, kaninyong hurot. Napod ni Matropa si George Malayas. Oy, kumusta mga bro? Maestro na to rin sa Bara sa Kaganganan. Elementary School, dinhi sa Banay-Banay, Davao Oriental. Good morning, bro. Nani kang broad, Gilbert Joseph Dimas. Good morning, bro. O garisab kang Elwena Diginion, Erlinda Ricanel. Good morning, gaw. O garisab kang Kisa Pabani Dinhi. Okay. Uban pa. Diri speakers mga tropa, diri sa ato ang Facebook page, ato na pong liliog balik mga kaigsoonan, basig na po yung mga mensaheng ipadangat din nga di lang nato makita, i-repress nato kay usahay ni atong ko mga tropa kinahanglan pag-repress aron makita ang mga mensahe. Okay, naana po rin ang tanaw mga tropa si Kuan, si Ismaila sa Sabilonia Asuncion. Oy, kumusta man ma'am? Kang GR Sanico, good morning. GR Sanico, good morning, sabi ninyong tanan. Og diri sa mga tropa sa tanan pang mga nagatan-aw paron sa atong pagpadaguban, nagasimba pa karon ang atong pipila mga katropa ka mga kahigalaan, no, mga kay family di lagi karon mo nagasimba pa mga katropa. Alright, padayon ta mga tropa sa katapusang katapusan mga tropa ang topic ato isgutan. Kining topic ato isgutan karon mga katropa din sa atong pagpadaguban sa atong programa.
1: Busa!
0: Public servants should be honest and must not take bribes. Dapat mga tropa, kung usa ka public servant, honest ka, matinud-anon ka, o di ka mapalit. Di ba? Maunin mga tropa ang usa ka public servant. Ato kini mga tropa, hisgutan. Kaya importante kayo mga tropa sa atong nasod o sa matag Pilipino, mga kaigsunan, kini mao mga tropa ang pagkamatinud-anon sa mga public servants o ang paglikay sa pagdawat o suhol o bribe mga katropa. Ang usa ka public servant, usa kini katawa mga tropa nga gisaaran. Munisaad mga tropa sa katawhan o pagsalig aron lamang nga mag-alagad sa gobyerno. Sila mahimo mga tropa mga opisyal, empleyado sa gobyerno, pulis, sundalo, kawani mga tropa sa munisipyo, probinsya, o bisan unsa mga tropa ang ahensya sa gobyerno. Ang ilang katungdanan, dili aron mga kaigsuonan nga magpahimulos sa ilang posisyon, kundili aron nga mutuman mga kaigsuonan sa ilang responsibilidad nga matinud-anon og patas mga katropa. Sa ato pa, ang usa ka public servant, dili kinitag-iya sa iyang posisyon. Ang iyang katungdanan, usa ka sagrado nga pagsalig nga gihatag sa katawhan. Ang sweldo nga iyang madawat gikan sa buhis nga bayad sa mga ordinaryong mamamayan. Busa, makatarunganon lamang nga ang iyang serbisyo mahimong limpyo, patas ug walay bahid mga katropa sa korupsyon. Apan, nganong adunay mga kaso sa bribery o pagpanuhol mga katropa? Kasagaran ang panuhol mahitabo kung adunay tao nga muhatag og salapi, regalo o pabor aron dali mga tropa nga mahuman ang usa ka transaksyon, malikayan ang silot o makakuha og espesyal nga pagtratar mga katropa. Sa laing bahin, aduna usa mga tropa mga opisyal nga mangayo o mudawat og suhol isip kapalit sa ilang serbisyo mga kaigsunan. Di ba? Baghar kayong nagnaong. Kini mga katropa, usa ka dakong problema tungod kay gubaon mga katropa niini ang pundasyon sa hustisya ug maayong panggamhanan mga katropa. Huna-hunaan ninyo mga kaigsunan, kung adunay tao nga makalusot sa balaod tungod kay adunay salapi nga ikasuhol, unsa man ang mahitabo sa ordinaryong tao nga walay ikahatag. Kung adunay proyekto nga ihatag dili tungod mga katropa sa kalidad, kung dili tungod mga katropa sa lagay, unsa man ang kahimtang sa serbisyo publiko. Mao kini ang hinungdan mga katropa nga ang korupsyon o pagpanuhol gitawag nga sakit sa katilingban mga kaigsuunan. Dili lamang kini makadaot sa gobyerno, kundili makadaot usab sa kinabuhi sa katawhan. Gani sa matag piso mga tropa nga mawala tungod sa korupsyon, adunay eskwilahan nga wala matukod. Adunay dalan nga wala mahuman. Adunay ospital nga kulang ang kagamitan. Adunay kabus nga wala natabangan. Ang epekto sa pagpanuhol, dili makita dayon apan dako mga tropa kaayo ang kadaot ini sa umaabot nga panahon. Busa kinahanglan nga ang matag public servant mahimong ehemplo sa integridad. Ang integridad nagpasabot mga katropa sa pagbuhat sa husto bisan walay pag nagtan-aw mga kaigsunan. Ano ba mga trabahante mga tropa ba nga bisan huwag magtan-aw ang amo pero trabaho lang yung iyabay? Dili kay kusog lang mo trabaho kung adunay amo? Lain kinapaminaon mga katropa. Ang integridad nagpasabot mga katropa sa pagbuhat sa husto bisan walay agalon. Nagpasabot kini mga katropa nga nagbarog, pagbarog alang sa kabatuoran, bisan lisod o bisan adunay tintasyon mga katropa. Dili nato ikalimod nga daghang mga public servants karong panahuna ang matinud-anon o dedikado sa iyang trabaho. daghang mga pulis, magtutudlo, nurse doctors, ug uban pang mga kawani sa gobyerno ang nag-alagad sa katawhan nga adunay kasing-kasing og prinsipyo. Kini nga mga tao angay nga atong pasidunggan og suportahan. Apan sa samang higayon, kinahanglan usab mga tropa nga adunay gitawtog accountability sa mga maglapas sa balaod. Walay opisyal nga labaw sa balaod. Kung adunay ebidensya nga siya mga tropa nakadawat og sohol, kinahanglan siya mga tropang iyang atubangon ang hustisya. Ang balaod sa ato mga tropang nasod klaro nga nagdili sa ginatawag og bribery og corruption. Ang mga opisyal nga mapamatud ang nakadawat mga tropa og lagay mahimong maabsuelto sa serbisyo, mapriso og mawalaan sa katungod nga baka benepisyo pag-usab sa gobyerno. Kini mga katropa usa ka pahimangno nga ang posisyon sa gobyerno dili pasaporte sa personal nga interes, kun dili usa ka responsibilidad ngadto sa katawhan. Apan dili lamang mga katropa mga public servants ang adunay obligasyon, kita usab nga mga ordinaryong lungsuranon adunay papel nga buhaton mga kaigsoon. Usahay adunay mga tao nga musulti nga hatagan na lang nato aron paspas. May tabo usahay na di pa nakalimod mga tropa. Mauki ni mga tropa ang usa sa mga kultura nga kinahanglan natong usbon unta. Kay kun walay muhatag og lagay, walay makadawat og lagay. Ang pakigbatok sa korupsyon dili lamang trabaho sa gobyerno, kini responsibilidad natong tanan. Kinahanglan nga ang ato mga tropang isumbong ang mga dili husto nga binuhatan. Kinahanglan nga suportahan nato ang transparency ug accountability. Kinahanglan nga ipakita nato ang dili nga dili ta musugot nga ang atong buhis ug ang atong kaugmaon mahimong biktima sa korupsyon. Mga katropa, ang kalambuan sa usa ka nasud dili lamang masukod sa kataas mga katropa sa mga building o kadaghan mga katropa sa mga proyekto. Ang tinuod nga kalambuan makita mga katropa sa pagkamatinud-anon sa mga leader o sa pagpalig-on mga katropa o pagsalig sa katawhan ngadto sa gobyerno. Kung matinud-anon mga kaigsoonan ang public servants, musaka ang pagsalig sa publiko, musaka ang investment, mulambo mga tropa ang ekonomiya ug mas daghang oportunidad alang sa mga kabatan-onan ug mas maayong serbisyo alang sa tanan mga katropa. Kung daghang oportunidad, daghang trabaho ang ato mga kabatan-onan mag-umograduate, dili na mag-ambisyon nga mo-abroad pa, kaya doon na ni daghang trabaho. Apan kung magapadayon mga kaigsoonan ang korupsyon ug mapanuhol mga katropa, maglisod ang nasod sa paglambo tungod kay ang kwarta nga para unta sa katawhan mapadulong kini mga tropa sa personal nga interes sa pipila lamang ka mga tao. Busa atong hinumduman nga ang serbisyo publiko usa mga tropa kapag dawag sa pag-alagad og dili kini sa pagpangwarta ang tinuod nga leader, dili mga tropa maghuna-huna kung unsa ang iyang makuha kundili kung unsa ang iyang ikahatag mga katropa. Sa katapusan, ang akong mensahe sa tanang public servants, padayon nga bantayan, bantay ang inyong gintawag integridad. Ayaw ilisdi og salapi. Ayaw ibaylo ang salapi. Ang inyong mga katropang dungog mo'y tanawa. Ayaw isugal ang inyong mga katropang pangalan. Pero tong ayaw isugal ba? Kada pangalan niyo mga tropa, akin ni kay Maoni kay Ilado. Alang lamang kini sa temporaryong benepisyo. Ang respeto sa katawhan ug limpyo mga tropa nga koneksyon sa mas bililhon pa kini siya kaysa bisan unsang kantidad sa kwarta. Ug alang usab sa atong mga tigpaminaw, magpabilin kita mga tropang mapanubagoon ba? Patubago na ito mga tropa. O mapag-usisa kita. Kaya ang maayong gobyerno, magsugod kini mga tropa sa matunod-anon ng mga opisyal o aktibo mga tropang lungsuranon. Kaya sa katapusan, ang usa ka nasod nga walay korupsyon, dili damgo lamang. Kini mahimo kung ang matag-usa ka nato mupili sa pagkamatunod-anon kaysa pagsuhol sa prinsipyo kaysa personal nga interes o sa serbisyo kaysa pagpahimulos mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala tayong oras mga tropa, punayon sa unahan ng natabil sa itong pagpanag-uban mga tropa sa itong programa ng Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tagalan karon sa kinitibugang pwersa sa XFM Network Philippines, pagpanguna sa mga CEO President Doc Remilito, sa mga Vice President si Ma'am Olivine, o siyempre sa among General Manager Sir Edwin Gary. Gitimon sa kami sa among Station Manager, katropang Arnel Cortez. Kaabag sa Master Control, katropang Kinit G. Tagupa. Og siyempre mga tropa sa ngalaw sa kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Matod pa din mga tropa ni Ma'am Lia Manalaysay. Good morning, katropang Bung. Good morning sa primo diha, Ma'am Lia Manalaysay. Salamat sa imuhang pagminsahe. Dini sa ato nga pagpanag-uban, hinaot ko nga ang Ginoo kanunay mga panalipo diha kanimo. Og diri usab mga tropa sa uban pa, nga ato pang basahon diri ha. Okay, uban. Okay, wala na. Salamat kayong tanan mga tropa. Ako sa katropang Bung Umaki Algabri. Nagkasalamat kaninyong tanan. O gubani ko ninyo sa kadlawan mga tropa. Ugba, alas 4:30 hanto sa lasay sa buntag sa itong programang Exciting Pilipinas. Nagkasalamat. Happy Sunday ka na itong tanan. Dalay gon ang Diyos. Happy Family Day. Bye-bye.
1: Saay. Bullseye. Bullseye.
2: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

Exciting dito! XFM, katropa mo!